toyta bañalor baykat yi yalna len yalla barkelal lepp lu ci way ji yalna barkel te nga mur lok ni ci tabarkal ma sha Allah ni ci wacc liggey yalna len yalla yeuram yalna yalla jéggal yalna yalla gëreem ñu koy jaal mbokk yi nga xamna ñoo am njabol yi wacc ñu koy jaal di le masaw ta xamne metti na di dox di dem te yego ak dem ba yegg di wañeku te yegg ci wo doyna metti doyna naqar waye nak nga xamne yalla suñu borom mo bindu doom adama te fam wax ne falay des ak fofu lay des kuli nafsi saikhati maut ku matal dem ba rek nga wacc wacc bu ñaaw kon nak ñi koy jël tek lepp ci loxo suñu borom yalla nañ dajje cheikhul khadim nga xamne mo taxone ñi jog te di ñaan chauffeur itam ñi gëna dal chauffeur yi nañu gëna dal di daw normal baña ñëkënte ku sonu noppalul dalul ku gëmëntu na lawil jox sa morom mu dawal te kenn mënta ñi daw lo xamne dul sa wërsëk waaw tax lolu ko de la route mom war nañ ci jël ay mesures yu sévère borom moto yi nañ ñen téré magal gi borom moto yi nañ ñen téré magal gi def ay annonce décréter ko tek wax kuñ japp nangu sa moto waaw ndax lolu li ñi accident yépp danaka ñom ñoko créer te ñom ñi ca loru xam nga ne lolu metti na di jogi di wuti xewal faaf de sa yoon wa lo ken ñaan ko yalla suñu borom metti na lol lol lol lol lol lol te ñu ngi jaar borom bokk yi nga xamne ñoo ñak awa yaan na ñaan la jox leen xol mu ñu ay ay yaan yi fi geej ndax dem bi metti na del ci bi nak yalla la bu ci dara am zero stress dara aksina daw ndank dal dara gënuko magal gi metti na lu mu neex neex neex neex neex ben bakkan rek bu ci ñe bu ci gene rek metti na waxatuma nak ay bakkan waaw ay 20 quelque mom xam nga lool bari na han ñi teud ci hôpital ba ne la nga waron magale nga fajoko te say mbokk prévaru ko won loolu bala nga fay joge bay dem ci say mbokk ciono bobu yep kenn mënon na ñak ku joku ne yegg nga bëgg kon nak bay ayb defal émission ci chauffeur yi yedd leen ñaax leen ah wax jot na de li dee bari na de te xale yi ni dawe metti na auto appayage bi kenn mun fee daw loo xam ne ni ay vitesse la ndax ni auto yi tegaloo wax dëgg yàlla loo yàkkamti yàkkamti jarul détourné jarul doublé jarul wàcc suuf di yëgaat loolu moom police yi war nañoo def 1 km bu nañu teg fa nit dëgg-dëgg baa ñu def ko ay doo daan rek waaw kenn dootu dawati ndax li metti na ilaay metti na ci xol dañu ñaan ci kàttan suñ borom rek yanna yàlla kàttanal ñu dolli ñu xel dolli ñu xol téyel ñu suñu ngëm téyel ñu suñu cër ak suñu nangul ñu suñu jaamu yàlla jégal ñu suñu rëcc rëcc màggal gi lépp lu ci ñu ñaan yanna ko yàlla nangu kilifa diine yi fi nekk yanna yàlla sàmm leen aar leen iir leen ah wax dëgg yàlla ndax jàmbaar lañu ñëpp teew nañ ca màggal ga amul ku manki ñu ngi woon tey delluwaat ñu ngi leen di jaal seen ñëw ñu wàññeeku amna ko ci soxnaam wàññe ko ci amna ko ci rakam wàññe ko xam nga ne loolu wax dëgg yàlla naam metti na ndax ñëw ñu teewe ñëw ñu joxaat la beneen mettit wax la ko nga ànd ak dal ba yeggaat xam nga ne loolu as gor rek ko moon kon yàn nañ yàlla defal xolu muñ rek dolli ñu cofeel ci bëgg yàlla ak bëgg cheikhul xaddim wàññe ñu rëcc rëcc yi daqal ñu iblis saytaane boobule ba mun suñu cër yi di mun di jaamu yàlla namu waree ca waxtu wa ñu ngi ñaanal tubaarkàlla waa réseau DTL di gis seen coono ci màggal gi tubaarkàlla macha allah rafet na mat na matale na waa Touba Jant Ba FM waa Louga Lerga FM tubaarkàlla macha allah ak waa Cieñeer FM seen liggéey rafet na def ngeen lu ngeen mën ak lu ngeen mënul ndax màggal dafa metti xat na metti na ah te lépp yëgoolu leen seen yaram yéen a ngi ànd ak seen copeel ànd ak seen pasteef wax dëgg yàlla ak seen ngor ak seen jom liggéey ko liggéey bu set wicc di ko montage ko defar ko bam baax dugal ko di ko wane xam ngeen ne loolu xeer nañ te moo ko wane te tubaarkàlla yàlla yàlla cat danaa leen réseau DTL am nañ ay élément yoo xam ne dañoo xereñ yàlla ngeen yegg di yoon yàlla leen yàlla taxagu sàmm leen aar leen téyel leen seen ngëm nag téyel leen seen xam-xam yii day bëgg mu barkeel lool ba lu ngeen ci bëgg rek ngeen def ko ca tubaarkàlla macha allah kon nag bay ayib nuyoo baa ngoog ngi lay ñaan nga nuyu ñu ñëpp santal ñu ñëpp gërëmal ñu ñëpp
ndax man aw ma seen pay damay wax amin rek ci ñaan yi nga may defal.

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey yu metti tek mbolo tok mu ni len xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len
1: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanadihi wa bil islam wal ta'fas kull an al marami
3: serigne bi dafa wax ni qasida dana yeggalé mourid buy tarbiyawu ci sunu borom khatiya yusiru murid al tarbiya li fil jalal wa murid al tarqiya
2: ughdi salata wa salam abada lahum kama khsayta man lam yahbuda
4: asof man dama bëgg ngeen yëng ci wax wax ji moy man ñu picc nak ndax man na na wacc fa laah ya do ngi def ñu ko dey dal xel de man man ñu wax wax ji defal man may ñi ñi koy net li ni laah ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yobbu
2: niayatin wa qitmati taqabbala
1: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tawassul aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu abqa kama abna
3: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma aman taqawwala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna
2: gaa album salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur qudya
1: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahqa tintu banena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindiga yu bax yépp lool day wone magal yu xati
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serigne touba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama bindi mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudamaka idan hida ya man abadi bi mujid hida
6: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sak agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zadri mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti la saw tur dana la sa xel leral la sa xol fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leral ab dëram
2: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
2: na bay da iblis li khayri abada visa risa wa kullu man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye mu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xajaati serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
1: bokku ci magal xassida moy xassida de yëngal aras iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñi fettato ko sabbal ni ko muridi defa bu ndej ak deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tiba hajat qasaidi qulub ahli badr wa sar'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ñi yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo ak man dima sammal sama ngebo
2: كل زمن إيمان ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكون شيك فونكو خساي تنو دانا واحد بي جان خساي بكن واحد ndax wa kaw dañu koy diglu te bo len bëgge tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay faap san ci yalla mas na am ki defa go xamne gi ku baax la seen di toñu jang kanen digg lamb tankam rek wala wala am tam ak do rek mu gess mu di ko dana ko nangam na seen di dafa dal tan dal bu ngeen do ñi jang xasaay ngeen di ci jaa xane wax yu bokku sa wax de ko ko ci bo de def na la ma sa jaxale ko jaxale ci safa
2: lil muntaqa wala li wa shabil kiram أو زلزال عميك وجد لي بالمرام
7: سرين توبا دي وخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سرين توبا نانا يومي بغ جيف جو خامني بو سي نيكي دو دوف تاي با الك جابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوكو
2: نا جاي دو غار يوم وا يا جيا واري خالاي تدون سكن اجيا
8: اسكي امنا في جامانو ايتالي ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xawma de la tudde xawma moy bi doko tok wax na ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla.

Yeah.

0: ay ci kon mbokk yi mi ngogulé Modou Kara Thiam lañu andalon jerejeuf cheikh cissé talibé serigne sidi mom serigne abdoul khader nong koy ndokel bu baakha baax
1: xaritam ñuy bok
0: ay je diko ñaanal suñu kaddu fekk ci jamm
1: fofé le fekk serigne
0: touba
1: jangé ka jangalé tay ñaako ka ñaaxate mu def ko ak soppé ngir xémé melom wacce mom
0: jerejeuf serigne makhtar lay serigne modou wad mom dama ko fatte serigne ibrahima diaw jerejeuf mi ngi ci sam ya
1: ba
0: mo ngi koy ndokel te diko jox waccu waye di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak tay
1: cheikh
0: 88 628 13 37 ayka
1: jiss bamba jox ko imbiram pas pas ba yokoti fekkon na ndol makana cheikh bamba rikki weyel bulyam ci jangale yow del wota jëm ci ité ca momad la ko na fas dana wote bibir kérok la ñen ña dem ngir réré lam wote am gaayu nangu ca tél jaayante top sëriñ Touba di diglu ndigal tay daw térem gaati cheikh adama jëkë gëm cheikh bamba ma la ko wax cheikh ibrasar ba ci señ dam abdou jitt lanté señ daru ñew momitam jaayante khamisuha la tan mengona ak waxtu yu juroom yaati kero la jaay mbokk gaag leppam fasok ñamu am taqo ak serigne bamba mi tay wut mbegam maati day xey di gontu fa mom tay diglu ay ndigelam lum wax mu def lum ni deet mu daw ko tuubeeti jang ak liggey taxane rootani guddi becc ci la nekkon ba xey jël ndam la ñibeeti bamba ko terbiya motax ceriya tokina ci jaamo ka top ndigal ak roy ñu bax ñaati du moy boromam du togn nawlem du muslu aram lum bax le fa jox serigne touba sangam baati jeufam ju mat ja la jël jital ci itte ju reey na laq man ngeeremal bur yalla lay mebeti newon na cheikh bamba bis ñewna di wut ngeeremal bur yalla nang mako jox gan la teral maati diglul ma wax la bayit yam bind jox ko serigne touba nga xamni asan mebet ma reey naati ataytuka yawma dhaifan atluban nariba rabbil baraya alladhi yu'lil maqamati khiraya asiqati ridwanuhu abadan bighayri sukhtin wa tawbikhin wa afati yilay bayit la waxon cheikh bamba epuna li nemat na ñaar fukki way ak ñett xam koti cheikh bamba way nako ay abiyati nuni yala bahul basit lako def diglul ma wax lati jazaka rabbuka fi darain ya hasan khayran bi jahil ladhi min najlihi al hasan hatta tawza alladhi tarju wa ta'muluhu mimman lahu qad badal kitman wal alanu fa'lam bi an yaradin hanka muttalibun an ja'aka al fawz min mawlaka wal mikanu fala tasal fi tuqa war rushd mujtahidan kay la yulaqiyaka al hisyan wal fitan yilay bayit la serin touba defon di biral ngeeram la señ deeru am ci sedefum amati diglul ma wax la batay señ deeru bam yewi ko bañ bi ak ya ca xew kon tay nga waroti bamba ko ñaanal
0: sono mam jaara jaw ci nay de nonko ci ziar bax di nuy serigne cheikh gueye di ñaan yalla defal ko tawfiq bu andak tay ci rangolam jabor serigne mohammedou gueye jërëm ziar bax ba serigne lamine fall jërëjëf ma ngi lay ndokel mohammedou lamine ndokel itam serigne abdourahim ma nga fele ci daru ndjay nonkoy ziar bax bax nuy mbolam ñu fay baye xel jëm ñu wax daru rahman ndjay ca wetu koloban salu mak mbarak ñi ben boss ñi serigne moussa fati bu bax mbokk mi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalam
0: ni ziar
2: bay samba keur ñang
0: bay ma samba ana wa keur ñang
2: bayang jam rek
0: ma ngi sant yalla bax bay samba
2: yaang yalla
0: amin amin amin amin bay samba
2: do ñang yag
0: amin amin bay samba
2: yalla nga yob bu yi
0: ko amin amin amin bay samba ah jere jeuf bay samba amin ya rabbal alamin amin ya rabbi amin amin jerejeuf baye samba mi ngi non ci keur ñang ñong ngi koy gëreem te diko
1: jaajeel
0: amin tubarkala dikoy top jotaay waxtu nak sa su ne motax beg nañu ci mom bu baax jerejeuf baye samba ñun ñu wa keur ñang
1: yeb bamba def kombeuram mam sam
0: mbokk 21h 7 minutes ci pinchum gede ko serigne bakki busso ziar serigne omar tall busso bu baax ñaan yalla guddal fanam tamay ko wër di ziar serigne abdourahman ñang imam khalifa serigne bari ñang imam ziar baaxa baax ci diko beggé ñaan yalla defal ko tawfiq serigne mor ndjay mom itam mi ngi fofu di ñu baye ñoo ngi koy ziar bu baakha baax te diko sargal 88 628 13 37 ñu joko Abdoulaye Touré wala fa lu serigne Darul Assane Ndiaye jambar ji
1: bernde kater laté kam ñatti fan la fa am bolo ye ñew di ziar dana serigne daru ya am gan gu jombaté kéro ak la sante be deg daano te fab la mu am joxat ko ak ñamu am nano ngi yes loti serigne banangul ko leppam ñaax ko sant ko fa ñaanal ko delu mu desna man dumay teddati kero la fedde li gem yokoti farlu ci jëf na ciona ñew na amul nof lay ci kër geeti day dekk julli di wor tayna fi la kadurus qur'an ak di liggey selal garaw faati ma wax la tuuti ci ay jaglem nga xamni kemam yombul te yombul te yombul nang ma tew loti bur yalla may nako fum togan janaw bu sabe mu xam lamuy wax ba koy leral fa gañati dencion na domi serigne touba ju mag jañuna mam soxna fatja walay gi jagle reynati moma sa jite serigne touba julik farata gi jagle doyna ci ay jaglem nangul mati ma wax la nam def ganaw daru salam nga xam ni maslato faste ay baram fa rew mati da genn daru salam ngir suuf su xat safa mom dem jallu daru biram bo del di dog loti ñomit ñu teru dalal ko jam jox ko ci ram jital ko di muritam pas pas ba yokoti dundal na suusa dundal fa jaamu yara fa ñu ñam noyal ko jall feneen mbolom ma jog darati kero la dem sanci Touba Ndjay dekkam ba mu min ta da fa jaamu ba dem firdaws ndaw jote jambar ju ragniku ci jambar la fit wa deugar yeneem jereey mebeetam semmal njabot gaati alam batoñ nako defay dara njang ma jip sekar sa jolli liggey baye dox deugal mati jambur bu jambure jambur di dekkam ci lu bir muy mbeur beron ci lu bax biram
0: sohna may mbay fi jakkay serigne mbay ndjay banji non ko ci ziar bu bax soppe serigne daru hasan ndjay la ñu ma baye mohammed murtada
1: amatul
0: non ko ziar bu bax ci diko jaajeufal sama gor goba cheikh ñaan borom waxande ko ci nga ci jannatul mahwa ay cheikh mbay ya ngi ci jamm naka magal gi ak nak
1: wi serigne touba sangam baati
0: ngi lay ziar bu bax te dina ñaanal suñu kaddu fekk la ci jamm
1: am xel du nacc ba daj
0: na yow mom dañ la koy super rek nga xamna geñ mom
1: yem na ko yemati
0: mak mu amuti geñ mom da
1: naka bur yalla ak ngeureum
0: yalla xam doyna yene jeuf serigne saliou geey ma ngi koy ziar bu baakha baax te diko ndokel diko ñaanal suñu kaddu fekko ci jamm
1: serigne
0: ibrahima diaw mi ngi ci ngiranen jere jeuf itam ko nga xamni modi cheikh mahamoudou fadel diop ma nga ci sam nuy soxna awa ndjay ak mbokki ñu deglu ci sam modou ndjay madnatu salam ci sam lañuy deglu fallu commerçant mom itam mi ngi ci sam lañuy deglu no ngi koy beggé moussa dje jere jeufati baye fall ma ngi lay sargal te dila ndokel dila ñaanal tawfiq ak taysir 88 628 13 37 wala falu serigne darul assane ndjay
1: ndeysane bur yalla moy kako def mbolo mayu xoti besam batis na kérok metit wërey na ta dis ñom ñepp maase ci na dem ge ke bettaate ku ñak deerul asan lo deer lu deer lu itam faaw nga joy ko kemam yumbul fi dunyaati sankul dundam ga limu allah mom la fi am matul 66 la set koti lolay jurom ben fukam ci atam batofal lu mat jurom ben ci at mbot la lamboti
0: jerejeuf yalla nuko yalla fayal serigne darul assane ndjay alhaji fallu mang lek don ziar ñu nuyu cheikh mariam mousa ak ko nga xam momo serigne aliou sall khadim bay donga itam duma ko ci fatte waye mbay kan irada mom itam mang koy ziar bu baakha baax te diko jaajeufal di ñaan yalla defal ko tawfiq gu and ak taysir ak mbolé mbokk yi nga xamné yépp ñu ngi ñuy bayyi xel fofu lay tay way di bëggé jotaay bi cyantang gërëm ñal na leen 81 mbokk yi ay ci 628 13 37 88 628 13 37 ñu jox ko kon ñu def ni séti ki nga xamné modi abdullah abdi ñuy ci sama goor gi bayyi mbay lo xoka mamadou talibé seigne manar ñun ma wa marché mam diara ana seigne cheikh mbay mang koy ziar bu baax te diko bëggé abdou samatoum seigne touba jërëjëf

0: salaam aleykum.
1: Baye
0: Ball waaw dugg na kay. Dugg na léegi rek.
1: Yooyu
0: ah. Toll nañ ci waxtoom de. Waaye moom mu yeesalaat sànke bi de. Waaw nga na ko yees na ko yeesalaat. Ah sànke wax na dugg na. Kon neex na. Macha allah. Waaw Baye Ball moom. Waaw war naa yeesalaat sànke bi moom fi ñu toll nii moom taataa yeeg tepp-tepp yi nga xam ne yooyu ci taataa yeeg tepp-tepp yi ndox yi la ñuy dëkk xam nga nawet moom yooyu day bëri. Waaye Baye Ball na mu ab sànke moom noo rek nawet la yemale xanaa nawet da koy gën a yeesal rek bu dee daa am ay bën-bën mu fatt ko wala mu wuti beneen sànke rek. Jërëjëf macha allah. Jërëjëf Baye Mbaylou xoo xanoo ngi koy gërëm te di ko jaajëfal bu baax a baax ca Touba Ndamatou di ñaan yàlla defal ko taw fiix gu ànd ak tey sir 21h27min 88 628 13 37 88 628 13 37 88 628 13 37.

0: tera
1: yeen say fajar tel gi ngi genn doxone bo julle fajar mo nop yor cruise gi doxlu tollu kilomètre aller retour ñew ah mag mu saxo li dey guddi gi tam waxtu yu bo lekke ciare ba sour nga yor cruise gi doxatu ndank talal tanki bu fi gone yi nekke nga and kenn mu gungel nga doxantu talal say tank bam sori nga doga ñew xepu as ndox dugg ci sanki bi tedd yow fajar tel bo julle fajar mo nop yorat cruise gi doxantu lu jige kilomètre aller retour ñewa xepu as ndox lal ci ganar gi tuti dox ak mom ba midi nga set bolu lakh bi ah lolu amna solo de baybal lolu mom baybal mom mala assurer ni mak muko deko li nga fi wax mom mak muko deko mom meun nga gaju hopital mom manam ay tank yu metti di dalate ay tension yi di monter hein ay metti ti yaram yi ak ay womi metté ak yépp yalla mën na la ci musul ndax li nga fi wax ni mom wër la 100%

Aladji Fallu lu mangi lay ziar Diop mba yaangi ci jamm ana ñu yeggal ak natt yi rek su ko defé daw séti baye Ibrahima Diop dem fele nga xamni mom mo di ñenné jox ko baye mortal ak

0: fegal ma natou ya fegal ma moy ya
1: ba fegal ma
0: na jël ci téléphone bi koko ak ci wul dé 88 628 1337 21h35 ci studio Soxna Diar ngeen di and ak seen bokkum talibé dongalé Abdoulaye Samb waji ki addu ngeen di bayyi xel jamono ji mbokk mi salam aleikum
2: Abdoulaye
0: Mbacké
2: ande nga rew bu tay
0: dama
2: rew lu bari
0: defaguma ko sax de
2: ah tay gënal di ñëw gëdam la suñu rek
0: alaaji defaguma ko de
2: ñi ngi jamm ba
0: may sant ndaw
2: ñi baye ko ko
0: jeri jëm ndaw ndak choonay
2: ande
0: na ñi sant bu baax
2: ah yalla nga tiyé di ma ci
0: amin ya rabbal alamin ndaw
2: lim ñëngal mo nam
0: amin elaaji amin amin ndaw
2: wa
0: cheikhna inshallah
2: ba jeri jëm
0: jeri jëm ndaw jeri jëf elaaji ndaw bo gorel no ngi koy bëggé te diko jaajeufal ñu ma am di mustafa ma ngi len di sargal te di len bëggé kat di ñaan yalla defal len tawfiq gu and ak tay sir ak kep ñu bayyi xal ci Touba Bogoren di ñu mbokki saate nga bu daru lo daru khafor mbokki di gan mbokki daru sow mbokki pade doy sangu cialle daru nahim daru mbacke ak mbokki nga xam ñu ngi ci dag di ñu bayyi xel ñom ñep ñu len di sargal te di len jox seen waccu way daru khafor keur mam saliou fall dende keur serigne mandou mbé xaban mbaay yene ngi ci jamm daal

0: Sorumam senya. Yalla so urumam sayna na yalla da da da da da Pavlin go Por yalla so urumam sayna na yalla da da da da Daun min al qalbi min Narsoda so urumam sayna na yalla da algonga drum darya da
1: yokol ko fofu radio yu tuti ay ci mbokki kon ñu and kon jox ko ki nga xamne moddi baye mortal gay ci mbu soobe ziar ko ci bu baakha baax ndokel ko ñaanu ko tawfex serigne fallu lo ndongal ñenne allah yi mahamoudou fadal ma ngi lay ziar bu baakha baax te dila jox sa waccu ay dila bege ay ci dila ñaanal tawfex gu am rek tay sir ci barke borom touba 88 628 1337 bo degge ñu nan zikkar deug len ci zikkar deug ngok te moddi ki nga xamne moddi baye ibrahima diop yalla nako yalla yeeram te jegal ko ci tam ziar bu baakha baax serigne mor fay sindi di joxo waccu ay bu bax ñaan yalla defal ko tawfiq ak tay sir la
0: ilaha illallah aw nonu bax nonu bax

Sabai wolo.

di ci nuyu baye Moustapha Mbeng talib bi serigne cheikh mom serigne aliou di ñaan yalla defal ko tawfiq ak bokk yi nga xam yépp ñu ñuy baye xal ci diwanu gedek soura gëdë jëf sonna ramata ndjay ma ngi lay bëggé bu baaxa baaxa di ci tam nuyu serigne sawru ci la ma nga fofu la ci tindo di serigne bari ngir mom cheikh mamadou muntaha serigne ngar ak wa tindo di sonna mam bu sa mbacké ni ci wa balafal ak wa polle ak wa ndi sok mbokk nekk ci nayde di ñu baye xel ñepp ñu ngi leen di sargal bu baaxa baaxa.

Cɛ y'a di na jeli ko na dɛ

0: ana mouride ci deugal wuy len
1: la ilaha illa allah

Brahma,

0: لا لا لا
1: jerejeuf
0: sawru mam seigneur ila ila ila ila ila

0: صلي على الحبيب محمد وعلى آل محمد.
1: Serigne Bassirou Mbaye nga jërëjëf, ma ngi lay ziar bu baaxa baax, te dila jox sa waccu way, dila ñaanal tawfiq gu and ak taysir. Yalla nuko yalla bo la defal di ci tam nuyu bu baaxa baaxa. Sona Mbaye ngi faal jërëjëf. Nday ndak faal ana wa ndiane mbaa yaangi ci jamm no def ak magal gi. Moytu ndawolu guddigi nak waxon na la ko de. Rawatina nagi. Damay lol da ngay sonal seigne cheikh lo rek te yoy du ko mat ok nga bay ci xal bu baax la yalla binde nen ni mom da ngay xamne rek wa mu ngoku dal ok fal jere jeuf lolou baax ay ci kon bokki 88 628 1337 kele may sen oustaz mam cheikh lo lamay nuru borom hayatu salihin borom chambar borom daire ya non la de ha djumuma garadio yep da ya ko weko di jeuf liggey bam solo ma sha Allah yalla yalla barkel oustaz mam cheikh lo mom serigne mohamoudou mamoun niang wa lolu mom mako ci dolli han mom serigne mohamoudou mamoun niang ya de mom serigne modou mamoun ngay waté mom ngay waccé dé wa mom ngay noyé mom ngay doré mom ngay jéxalé wa xam nga wolof nak dañi mbeur ka la jagirour
2: way sama lepp
1: wa mbeur mom ka la jagirour mam cheikh
2: wa nga deug
1: wa mbeur mom ka la jagirour rek
2: nga deug lol de
1: ngok
2: dama ko ñepp di ñaanal
1: wallahi ku bax yalla nako yalla fayiw
2: amin amin amin
1: ligéena ci l'islam bi lu am solo tabarakallah
2: wa lu reey reey de
1: defar na bopam defar ab jambour ba ñepp jak defar na bopam defar it ab jambour
2: yo na la jox reer
1: defar na bopam defarub jambour de
2: inshallah
1: ba ñepp jak nak mool beutiku japp jamburam
2: deugata
1: lolou mom lu werr la mom
2: werr nga
1: assalamu alaykum mbok mi
3: alaykum salaam
1: ma ngi ziar
3: dalo sey
1: jere jeuf way
3: alhamdulillah
1: barakallah
3: la ziar ba
1: jere jeuf ku bax ki
3: di rafet lo
1: jere jeuf jere jeuf
3: amna solo
1: jere jeuf
3: famille yo suñ
1: hmm
3: suñ Makhtar Mbaye
1: baye Makhtar Mbaye
3: baye Makhtar
1: Mbaye waaw ndeysan inshallah
3: tay jangam ñu
1: wa bay matar ca magña la magña
3: wa
1: bay matar ngok ak am pesef wallahi ndaysan wa magña ngok deug la tuar kala tuar kala
3: wa jerejeuf
1: yow kat mom jerejeuf tour bi ak fay wote ni
3: wallahi wote Touba Aliya
1: Touba Aliya
3: jannatul
1: firdausi wa ah tubarkala ma ngi lay ziar bu bax yaram
3: tuar kala
1: ñu ngi lay ziar di lebegi bu bax ñu wa Aliya yep beug nañu tuar kala yalla yalla doli tawfiq jerejeuf nong koy geureum ci Touba Aliya fani wax jannatu firdausi yalla nako yalla defal tawfiq te defal nako tubarakallah beurep bobu nga xamni tubarakallah beurep bu mat dekk bu sall la te modi jannatu firdausi yalla nek suñu dekk way ñun julit yep ay ci kon oustaz mam cheikh ma ngi lay nuyu bu baax
2: wa seigne abdoulay ñi ngi lay ziar rek
1: deug la xeccel ma micro bi tuti mu jëm ci ci yow
2: dila ñaanal dila ndokel bu
1: baax jerejeuf lo jerejeuf
2: ma ngi len deug amna solo lol
1: jerejeuf lo
2: dama non na baye bu mu dess ay jërëm minute ma dugg
1: nga dugg ci waaw
2: ziar mbokk yi rek
1: ma sha Allah
2: ndax ñu bare bare ñu may wa Dakar
1: waaw
2: ak wa dugg sama mbokk yi
1: waaw wa lugay yi waaw
2: man len tay Abdoulaye la len bolel
1: waaw waaw mo fa ne
2: ma sha Allah
1: wallahi ndeysaan bari na
2: Ibrahima to mi ngi jokk ak man legi
1: waaw ci sa waaw
2: ma ñu koy ziar ba
1: tuarkala
2: di sant say auditeur auditrice
1: ndeysaan
2: ñepp rek degg nañu wote yi
1: deug la
2: ak safo gi
1: deug la
2: way señ be mel na xam bindu señ ñi mom waaw ginaaw neena bu bindé ars day jaay kursi yëngu kon mak dooma
1: ah sama dooma dama deug la dé
2: mak dooma dam
1: lool de wërna mom
2: kon lool am solo la
1: ma sha Allah
2: di la ndokel baax taxaw bu rafet bi
1: jere jëf
2: di ñaan yalla bis bi ñu genn ñu fekk war ati bari
1: amin ya rabbi
2: and ak wër ak talko
1: amin ya rabbi
2: di jaay rasulullah
1: tek ma jere auditeur bobu mam cheikh
2: ok mbokk ma assalamu alaykum
1: Ah,
2: sa yu liggéey na señ Thialo yalla na fi yag te wër
1: moy signatureum
2: kuko wax yalla na fi yag
1: te wër mom lay signé de deug la
2: man mom yalla ma bolé ak mom
1: ndaysan
2: mo gis ma re bëgg ma may ma bëgg ko lol
1: ndaysan ma sha Allah
2: bay baala ma ngi lay ziar badian fama fal kazalika
1: badian fama fal jëm
2: mang koy ziaru bax bax
1: ndaysan ndaysan ndaysan
2: bay mourid jeri sila xamna bo nare lim ta waxtu wa ngi dem
1: waw
2: ta xamna qasida gogu nga bëgg nga tej non kiko sakko won nga bëgg deug
1: deug la
2: ziar nañ ñep sant nañ ñep
1: deug la ma sha Allah
2: yo xana inshallah xamna dama leen jox dajé
1: waw
2: dimanche ina na chamber
1: chamber waw xamna du ñak mom boba sax da nga gëna
2: waw
1: yaatal
2: dañ gëna yaatal
1: parce que magal gi nak bari na luñ ci wara waxtane
2: lool deug la
1: naam jall na waye bari na lo xamni waw na waxtane ko
2: sobe yalla inshallah
1: ay mbir yu bari yo xamni tuwar kala dal
2: yo xam rek chamber sobe yalla
1: faaw nga yobbu ko chamber rek
2: waru ñak waru ñak
1: no gisé magal lu ren gi
2: wa sant yalla
1: ma sha Allah
2: alhamdullilah
1: ma sha Allah
2: ñu won wax ibrahima kero ni nga xamno mbirama mo koy defaral bako
1: dal di deug la mom
2: motax ren wax deug yalla yifi jall jall yep neex yep am solo waye bu ren ma ma sha Allah
1: lu mujju gëna tawfexi
2: wa ndax dañ na amul tank kinaw
1: tanki kanam rek la
2: bu ñew rek gëna xewale
1: deug la
2: magal ga sant yalla dal
1: deug la
2: nit ñi ñew nañu magal nañu
1: ma sha Allah
2: nim ko waxe ñaan yalla mu nangul ñu yol bi
1: jël mo mbokum bala nga taggo
2: wa kay mbokum assalamu alaykum
3: wallahi
1: Malaay ndaw eh elaji
2: eh
3: sa ngo ko ngi jabal non ko
1: mam cheikh
3: dama ko di lu baax
1: ah jambar la de
3: mo ngi xam yo ko yaax sam do ko yaax
1: sante wi xana wa do
3: le lu jambar
1: lo de la sante mom deug la de
3: waaw mo ngi lu dama jaax wa jabal lo
1: de yaa jeene jeem ndaw wa
3: rek ko yeet yeen ma ngi baaxal baari yaa
1: ma sha Allah ma
2: sha Allah
1: yeewit ko bax nga jere jeuf
3: bax na
1: wa 11h midi mok elage wa
3: ma
1: sha Allah ma sha Allah
2: demb rek ma lay tudd
1: wa deug la wallahi
2: jere jeuf jere jeuf jere jeuf señ elage jere jeuf jere jeuf señ elage ndaw demb rek ma ngi wax ibrahima
1: wa
2: donc señ elage neena kuy baye xel mi sax bi
1: wa elage ndaw deug la
2: elage ndaw demb rek ma ngi koy wax señ elage sant nañ la gëreem nañ la
1: yalla
2: na yalla teel ko le reggé
1: amin
2: inshallah buñ togaté duñ la faté
1: inshallah
2: sobe yalla
1: tawarkallah
2: ko sebla xamna ko dama lay jox kaddu gi
1: waw
2: agale ak mbokk yi li ci dess
1: waw
2: ba jox lan dajé inshallah dimanche
1: ci
2: émission chamber
1: waw
2: 4h japp 5h
1: 4h japp 5h
2: sant nañu gërum nañu
1: Dakar wala Touba
2: Touba da koy
1: def Touba wa
2: Touba
1: inshallah
2: dara jall lu gëna jall Dakar
1: dara jall Dakar inshallah
2: Ibrahima Cissé ma ngi lay nuyu
1: waw
2: salaam waji
1: mi ngi lay dégg bax
2: nomu na ko lol
1: tawarkallah jërëjëf lo ko
2: jërëjëf
1: Oustaz Mam Cheikh lo ngi koy gërem te diko jaajeufal bu baax diko ñaanal tawfiq gu and ak tay sir borom émission Chamber Hayatou
4: Salihin
1: ak li nga xamni mo modi jotaayu daayira yi jërëjëf lo kon bokk yi xamna li ci waxtu yu bëreetul ñu ngi 56 minutes kon ñu duggal Cheikh Na Mbaj rek jox Elage Ndaw fofé ci Bogorel ak wa Bogorel yépp jox leen seen waccu way ñaan yalla defal leen tawfiq gu and ak tay sir tubarakallah ma sha Allah di fatitam ni suba mom modi conférence bobu nga xamni mom lañu amal ci école Serigne Cheikh Aliou bi nga xamni mo nekk ci Tindo di xam ngeen ni daw lañu door njang mi amal nañu ben année scolaire ba école tej ñu wara amal nak luñu tuddé fin d'année manam fête go xamni xétu conférence go xamni élèves yépp koy téwé ak way juru dongé yi ak ay borom mi xam xam oustaz mam cheikh lomi bokk na ci ñafa wara téw ak ñeneen ño xamni tubarakallah ma sha Allah ñi ngi yëngu ci walu jang ak jang la rawté nañu cheikh mamadou muntaha denk jang lemi ci touba inshallah suba 15h fofu la ci école bob nga xamni mom modi univers di sauvar nek ci tindo di ci poste courant bi rek en face boy duggu inshallah fofu lañu amalé conférence bi ci téwayu nak serigne cheikh mbaki mom serigne aliou di nuyu serigne ahmadou kebe mi nga xamni mom itam ci jewri ni jité école bala ak serigne ahmadou mbake mom serigne cheikh mom serigne aliou mom itam ci bokku ci jewri ni nga xamni itam ñoy liggéel way juroom ci école bobé ak mbolam ñi nga xamni ñepp rek ay jàngalé kat lañ yo xamni tubarkallah ñanga fa difa def lu am solo tubarkallah naam année scolaire bu ñëk bi lañu war lañu amal ren waye tubarkallah ma sha Allah jàngama amna solo lool ndax dañ fay jàngalé alcorane alkarim dara nga ci biir difa jàngalé français arabe difa jàngé itam jàngalé itam li nga xam mom di anglais bokku na ci ñor walu jàngalém anglais mi Mustapha Coli journaliste mi nga xamni mom mo fi def journal mom moy jangal fofu xalé yi anglais ci école ba ñom señ ahmadou kebe ci arabe ak français ba ak ñeneen ñu bari no xamni tubarkallah ñi ngi fay bay seen war mu école ba xam tubarkallah première année mu tijji waya def na ci ay résultat yu am solo ci dong yi nga xamni ño fay jang inshallah ño ngi ñaan liggey bam nga xamni señ cheikh mbacke mom señ aliou nal nako yalla nako yalla defal tawfiq bam yagale ko jamm and ko mbollem mu julit yep ak talibey tay tam mu dem ba école bi genn ay cadre yu maga mag yo xamni tubarkallah daanu jariñ diine l'islam jariñ seen bop jariñ seenum rew ndax lol na tubarkallah mom moy jariñul njang moy nga xam xamé man jariñ sa bop jariñ sa njabot jariñ itam tubarkallah sa rew jariñ itam li nga xam mom mudi saw askan ngir lolo taxone serigne cheikh amadou mbake gayne fatma janglo won len ñom ñep ñom seigne cheikh aliou ñi ngay gissal ñep ba len seigne cheikh mbake di duggal école di len janglo boba li la won xamona ni jang mën ta ñak ta dañu tollu fo xamni ku jangul rek faral ñaare mom system bi doxal adina bi mom danaka yow mom danaka man nga taxawene di setan rek motax gor gor len ci duggal gone ñu jang alcorane ak arabe ak français ak anglais la seigne cheikh mbake waxon xam xam wala lak yu duggal nit sawara mom xame suko jëf moy duggal nit sa wara waye aw lak wala xetu xam xam gok day duggal nit safan ba lolou seigne cheikh gane far munen xamuko jeuf dal la xam yo xamni mon tubarkallah mom boko jefe mom dagn nan la aljana ngi ni boko jefe dugg ci sa wara ngi ni boko jefe dugg ci waye bo xame li ba nga jang li dugg fi gane fatma day neena mom xamut lolou taw am di mustafa bi kon nak mbokki mi ngok cheikh mon muntaha waxnako ci declaration bu mujju bi mu def kero premier promotion bi nga xamni mom lañu jikko def ci universite cheikhul khadim bi kaddu yo lam ko teje moy na ñepp jangi wax lolou seigne muntaha wax neena na ñepp jangi nak ça veut dire que ni kon lim bëgg jublo wax moy gone yi nga xamni ño tollu ci jang nañ leen duggal ci daara yi ak ci école yi gone yonam du lang ci saretu mbam gone yonam du dawal saretu mbam gone yonam du dawal jakarta gone yonam du yor saretu fas gone yonam du emprunter lang ci saret ak di saga mak ñek lu way wax nga xepu ci suuf gone yonam du gens gone yonam du tafu gone yonam du sacc gone yonam du xey di wani ay poto bongon jot gone place am moy jangi ca ba waxtu jang jotté ta moy ba nga amé juroom ñaari at nga xamni yow dépense xarula nday yaakarula bay yaakarula lenn kep nga mëna def mu jariñ la ta bo maggi xamni jariñ la moy nga dem jangi kon nañu duggal gone yi buñ maté jang nu jangi budé ca daari alquranu kayme je baxna budé ca l'école ba baxna li am solo moy na jangi ak lu mëna jang rek jang dal moy li am solo seigne muntaha waxnako néna na ñepp jangi moy na ñepp duggal gone yi nu jangi rek loolu la bëgg wax ay jikko ñu and ak cheikhuna

0: yoy wala qad karamna ak barina rumna shukura ak yep nga xamne teunk ya la len di lay rek alquran lay don mu jël ko ñu jël ko tuddi ko qasida ka lay lek bar yam koy teunké du don baati alquran lu melne jaawartu ma tuddu legi nga xarna min ko teunké jaawartu allah bi kitabihi ila dukhuli jannata jannata ñu jël qasida dina jaawartu yu mel non da fena buñ tuddé alquran yak teunké yi suñ xel dana dem lol ci kilifa gu tad gu bax gi tedd fi ci daray kamil li cheikh abdullah hat nga xam liggey bu kawé def nako ci nongi tebb ci barkem di ñaan yalla mo dolli koy ngeerum qasida gi bahru bi daj bi ko señ tuba binde bahru bi tawila tawilun lahu dunal buhuri fada'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu misalum tawil mo nek non señ tuba jefe nako lu bari ci qasayidi bari lo xoy yo xamne ci bahru bobu di tawil ci la len binde muqaddamatul amdah ci la bok waqtu bi rabbil arshi bil judi wal afwi ma'al mustafa wallahu li mukhlidun safwi midadi ci la bok midadi wa aqlami liman zahzaha al yamma kama zahzaha al shaytana wal jahla wal ghamma ab yasru rasulullahi khatti bi mawlidi yadum lana bishran yafi khayra mawlidi ak qasair yu bari ci yim teunké ayay tagga ayab tagwa sunu borom subhanahu wa ta'ala tagga yenente bi di wa innaka la'ala khuluqin 'azim qasair yu bari seigne touba bind nako teunké ko ayay joju wa innaka la'ala khuluqin 'azim ci bari bahru bi mu bindé ala innani tawil ci lako seigne touba bindé lu melne wadadi li mawlana alladhi su'tu tasbiha lahu mudkafa ash-shaytana id sara madbuha ak bu melne wadadi rabbin qadirin khayr fa'ali asahha fuadi ma'a kalami wa af'ali ak qasida gami wax wa'al mustafa wa'yan 'anil khalqi yurtaju fa amdahu ahla wa a'la wa antaju tag mustafa sallallahu alaihi wasallam mo gëna neex mo fete kaw lepp mo upp resultat lepp qasida gu neex la ma ngay wax ci bir qasida ga idhal mar'u bil amdahi qad sara khadiman ataahu min al wahabi wahbun yufarraju nafal mustafa al a'da nafal mustafa al a'da anni wa adbaru wa faraqahu fi awsun wa khazraju diwal ansar kon bahru tawil qasida la bahru la bo xamne señ bi jefandiko nako lu bari qafiya qasida gi mimiya la mimiya nga xamne manon nañ ko tuddi mimiya niñ tuddé qasida ak basit ba di mimiya al qalbu min yafi dal yawmi qad salima min kulli aibin wa bir rahman qad alima ak lu melna ra'iya qalbi lahu fi atab al jism takraru لانه للهدى والنور جرار نخ را يمي دانيل كون قافيه بي ميم يلا الا انني في بحريات يلا بوك سيغ توبا تي بير گيج جلاكو بيندي گيسغا دوينا سك مثال دليل موي واخ تي بير ني اللهم ان اعداءك واعدائي القوني في البحر صنوني دي ساماي نون سان نان ما تي گيج يوبو نان ما تي گيج kon ci geejgi la ko bind qasaya di bind ci geejgi nak ñaari xaat la amna ca bo xamne ma ngay wax ca jazaa'u shakuril 'atuf wa najaytu allah tabaaraku ta'ala fi tilka as-sinina bimakatiba lam yujuz wa la yujuzu ibrazuha likawniha asraran ilahiyya neena at yoy ma am ca geejgi deeyante nafa ak yalla ci ay téré ay bind yo xamne daganu tadu dagan mukk diko genné parce que day wurta genn batu nit woru ca tagge ndax sakara yalla moto amna nar bu ko massa laaj lim bind num tollo mo wan ko no du neexa xam ndax amna ca lo xamne ca geejje bam ko bindé ba noppé dako jox ndigal boromam dako jox ndigal ne ko sanne ko ci ndox mi mu jël lepp digal ci ndox ma am ci lo xam dako ne gas ko sol lolu ba ci mujj rek ndiarem masna gas kambu gu xoot ne ko amone lu bok ci sama liggey ba ñewal sotti ci li ci ëpp nak ci yu jitu geejgi la waye mbiri geejgi mom bar na ci yo xamne moko dencal bopam ni beut waru ci atage amna ci yo xamne nak mel na beut man na ci atage ndax waxaat na ci bir yasaw shakur bobu ne wa najaytu fi tilkal jazirati Allah tabaarak wa ta'ala min al-muharram ila dhil hajja munajatin tasiru ala kulli man ankara aw shakka fi shay'in minha ablagha hujja bindna fay tire yo xamne tambale ci tam xarit ba mu jukte beski munajat yo xamne de yalla yo xamne kep ko ko weddi wala mu sikki sakka ci aw lay wu jot lay don ci mom ci kaw kon lolu mu wax ne ku ko weddi ba nga sikki sak ko rek doy na ñu xamne kon yuñ mëna gis la yu bëtt mëna tagala dal dali kawniha min fayd man qala innama amruhu idha arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun ci sunu worom la joge wa inna hina idhin laysa lila ghayrihi ta'ala rukum kon qasida gi ci geejji la boko waye kon ci yiñ mana gis la boko qasida gi qasida ak bakka yalla ak tag ko nga xam day lambo sante yalla bakka yalla moy wana aw melom jalla jalalu ci magal ko tuddu melom yu teddi nga xamne sante xewalem yi day dugal ci bir lolu ak toroxlul yalla lolu nak ci yi gëna am solo ci adab du'a teggi ni ñaan ci la bok sunu borom diglé ko non bakka yalla cieur bu magamag la am ci mbindum seigne touba bakka yalla ak tag ko Seigne Touba moy Abdullah wa khadim rasulih kon lepp lu muy sante yalla tag ko ñaan ko day dugg ci bir ibada bobu ci bir Abdullah ni tag yonent bek julli ko bare ci mbindam lepp du dugg ci bir khadim rasulillah al ibadatu wal khidma batuk uthni di tag yalla di wonane mi ngi bak yalla diko tag barena lol ci bir qasaidi أثني على الله ذا شكر ومحمدة على الوسيلة عند السير والبلد وغنفن عليه أثني حامدا وشاكرا وطيب الحياة والمشاكرا وغنفن أثني على الذي إلي قادا نفعا بلا مضرة فانقادا أثني على الله بعد الحمد مرتضيا ثناء باق بإكرام وأرزاق waye andak lu lepp lim bak yalla limi bari limi tasaro ci qasaidi wanana ne lotu na ci jot bak wa deug la suma borom yello ci bak ak ci tag neena lotu na ci alayhi uthni wa thana la uhsi alayhi ni'ama ubul jalalil muhsi qasidi kon ci geej gele bi dabt ma yomba gannaaw bi señ bi wacce Libreville neena yagufa muddatan ghayra tawila la waqta jazaa'u shakur amna ñukoy tollol ak juroom ben wer la am Libreville capital ba ñu jele ko fa yobbu mayomba dekk bu naqare dem la ba fimne ni sax dem fa yombut ci 2015 bi delegation wajal magal jamono yoy bañi def lolu ci rew yi 2015 bokon na ci delegation bi demone Gabon andak señ ci njital señ Bass mom señ Abdul Qadir ci walu comité bi dem nañ ci barab yépp délégation bi barab yi señ bi jaar yépp ci lambaré nek kablu bi sak yépp waye mayom ba délégation mëna fo wona dem ngir boba naqaré dem ak boba jawu ji neexut yu mel non nga xamné dëkk bu naqaré dem la batay téméraar gënaaw señ Touba motax señ bi jankontana ci mayom ba tu mu ranké gu metti Seigne Touba tumo ranké lay jëfëndiko ñaaré buy tuddu geej al ghaibatul bahriya li ci ëpp man ci mbindum mag ñi la koy gis tay melna dañuy tarjama waxi wala fam ñu tarjama ko def ko arab li ci bari ñom ñoy jëfëndiko al ghaibal bahriya waye Seigne Touba mom lima gis ci mbindum la ci gëna bari ghurba lay jëfëndiko tumo ranké ka ghurbati igtirabi tagharrubi yoy mo upp mom la ci gëna sétlu tumo ranké ko metti la kom taggo ko wa kërëm gennum rewam bayyi ñoñam bayyi ay talibem qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi anahu marihu qasir nam ko waxe won ci asiru sama yeur wetna ma takali wak sama wa keur ngir liggey la yenen te bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ndial benuk atam yoyu ci mayom ba man nga ne wa rew mi xamuñ ci mom dara momit xamut ci wa rew mi dara nangami at gis nga ci lañ muju joxe xibaaru seigne bi genn na aduna nga xamne ñu bari deg nañ lool kon juroomi ak yo xamne def nako
1: ma ñere fem lergue
0: juroomi yo xamne danaka deggut kuy wax walaf ci dir bobu ndax kenn deggu fa walaf motax bokku na ci sababu qaside gi la borom irwa bind seigne madlamin job ko jégué won seigne touba bañ tuddé ko aminu sirri ki seigne bi wolu ci sa karam seigne madlamin job dagana nena seigne touba boole na ci karamam ci geej ga dafa am jëm jo xamne ci kilifa yi dekk bala bok fam nekkon ci mayom ba nena dafa am bes mu dig ma bitelu misk lat ko lañ da na mako jox lo xamne sax lajuma ko ko ndax man duma len soxlal dara deerum la man ci sen loxo dara soxlaluma len ko ta duma sentu ci ñom dara itam duma len laaj dara duma len soxlal dara duma sentu ci ñom dara luñ ma waxi duma ci sukkandiko luñ ma wax duma ko gëm non la nekké won ak ñom ci bir mom señtu bama wax lool néna amu luma wé rek amna ko xamné dig nako momit loolu lu melni lim ma dig waaji bok ci kilifa rew mi dig nako ko momit ba nga xamé né lam ko digoon defuko mu tambal di xuluk mom nak xulo bu metti ba melni ko xawa attaqué néna waaji yit lu mu ko def mu fay néna lepp ma ngi ci seen wét di deglu waye walaf lañuy wax donte walaf ya setut lol walaf xéri tuk lor la wala xéri mel non walaf dal setut wala sérét buy lak wala yoy néna walaf ya setut lol waye nek gi mu nek walaf rek fatali nama sénégal wariwuma fatali nama ko ba lolou def ci man nam rewmi lolou kuy tuk libar rek dem ci rew yi rek ba ci rew yi ñak yi rek dana sétul lolou ana dem ba nam walaf bu wacce senegal walaf ñi ci wax sax day fekk nam mon nako señ bi am fa juroomet yo xam deggul ko wax walaf bu motax bam deggé ñi di xulo donta walaf ya leerut lool neena nak gi nek walaf rek tax namu namalo ko rewmi neena xulo ba ñi xulo nok ci waaji ne ko ya mako digoon joxomako yu mel nonu ñuy xulo ma xamne la andi lool moy ke bam ko digé da ja sukkandiku da sukkandiku ci kakku di gem ne dana ko jox ne gem do nit lolo joge ci mom ñew ci mom mo andi xolo ba man ma nga xana ba ma digge sentu mako ndax sentu ma ci ñom lam sen xolo bobu yeengal ma nak man ma jog nak jëm ci sante yalla sama borom ngir lan li kawni thiqati bihi ta'ala wahda ngir lama sukkandiku ci mom dom ak li nga xamne lu ne ci mom dom la koy sentu ma ci kanen dara وعد الله لا يخلف الله وعده لا القران لا يلا دو ويتو دو ووتو كوب ديلم موتاخ سيغ توبا ليكو يالا ديل ديكو ديفال يالا تيوالال نما ديغبا واخناكو لو باري تي اي بندم لو باري ناجيته سنين وحدي وحده ولي انجز تعالى وعده دي يالا نا موم اي اتي ات مان دونغ موم دونغ جيج موم دونغ اك يالا وون مورا سيغ عبد الله دان واخ ba mi ñaan ku ne ci wetam nan amin sax ne ku fa won wahdi wahda lolu mo koy firndel li radahum fil bahri wahdi wahda wali anjaza ta'ala wa'da wa thaqtu billahi ta'ala wahda wali anjaza al karim wa'da waxna ko lu bari wana ma yalla lim ko dig lepp defal nako señ touba wax ci tarjuman ji wana la qasida chant la juk sabd ko ngir xulo bobu gannaaw basmala ak salatu ala nabi señ bi dafne boromam moy de yalla yimi wax lu bari ma de yalla ak yalla allah nako allahumma inna a'da'i wa a'da'aka alqawni fil bahr kama alqaw khalilaka fil nar yow yalla sama borom sanon yi di say non sanni nañ ma ci geej gi niñ sanewon ibrahima sa kharij ba ca sawarawa nañ ko ca sanewon nga waxaw nak sawara wane ya narukuni bardano salaman ala ibrahim nga wax ak sawara wane ko yaw sawara wi seddgo andak jam ci ibrahim fasaratin naru jannatan lahu wa salam mu ji sawara wa doon aljanna ci mom sedd ak sawara nim tangé nim doone musiba alayhi wa ala jibril anbiya'i wal mursalin as-salatu was-salam qissa sayyidina ibrahim ci teunk seigne touba jinjou nako ci qasida gi nagn sané won ibrahim saxarit ba ci sawara wa ibrahim da doon wo aw nitam ci ñu jaamu yalla te wétal ko nitam doon jaamu xërem fuñ dajé ak ñom mu wax ak ñom ba yey leen wan leen li ngeen di jaamu du dara ata'buduna ma tanhitun xërem yi nga xamna ay doj la ki bante yene ko yatt ba noppé diko jaamu yatt ko ci seen loxo ba noppé diko jaamu di leen di dal ci seen kaw lepp fu mëna jaar ba di dal ci seen kaw mu koy def ba mbir ñi nak mu muju sax mënatu ko mu far gor xërem ya daanel yépp toj leen jëfëm joju nak ak yoyu mu leen di sanni ci kaddu nga ñu xamne ibrahima yayna leen te amuñu wenn lay wuñ ko mëna tagal lolu taxa nak ñu ne harriquhu wansuru alahatakum in kuntum fa'ilin lak leen ko mu ibrahim lak leen ko bu ko defé dimbali seen yalla yi muy dal ci seen kaw ba gor leen ñu dajale mat mu bare bari mat ma sax ñom dajale mat ma ngir lak ibrahima ñom ak jaamu yalla lañ ko mu doon mu joon jappé ci manam ak jaam motax da nga gis jigen ju tawat moy neser nan buma wéré ci sama tawat ji dana taxane ci mat ma ñi lak ibrahima yobbu nga xamne ñom loolu lañ ko jappé won mujju nak ñu taxan ko ba bes ba ñew ñu taal seb bo xamne kenn mu sege seb mu ne mel ci kawé ñu jël ibrahima ñom mënu ñew kenn mu ta jégué sawara wi ba ko cey duggal lu mel ne langé lañ jël ab langé ci misal duggal ko ci mbakk ko ci mu sanni ci bir sawara nenañ bañ ko ci sanni hasbiyallahu ni'mal wakeel baat yoy la wax ne ko bukhari natale jël ko ci ibnu abbas rahimahumullah wa radiyallahu am nañu natale ne ci salaf yi ne jibril bañ ko sanne ci jawu ji gatatu nako mom sayyiduna jibril alayhi salam laaj ko ne ko alaka haja ndax am nga lo bëgg ma dimbali la ci mu ne ko bu de ci yaw day oomu ci aajo bu de ci sama borom nak doyna ma kon tawhid joju mo len may gis nga musa alayhi salam bam jubé geejgi na ci kanamam soldat re firawnak soldat re ni ci gannaaw nga xamne lepp digeenta ñaari sa waral nak danaka bu duggé ci geejgi lay duggu bu wagné ko dajé ak soldat re firawna ya ak firawna ci bopom ñu leen di dabi mok banu israël ngeen faaga gal leen bam ñewé ba ci geejgi gis nga geej gañ ci seen kanam soldat re ci seen gannaaw ñam andal nako inna la mudrakum da nañ ñu dab dé mu né kala inna ma'i rabbi sayahdin andak mana fofu mu tollon fep mune len dedet yalla nga andak man ta dana ma wanu yoon ci la ko wahyu ne ko
1: duural fem ci ñare fem lergue fem ci
0: mom ñama andal ñe ñew gis yoon ye soobu bañe agge sul morom daj boole wat geej gene melom firawna labak soldat kon tawhid joju nga xane fuñ meuna agge ci barab lu mu danger dañuy delu ci seen borom motax yalla len dimbali dañu waxane ku ci amone yox lu neewu neew rek sun borom setan lak non la motax ibrahim bako bam jimi ci sawara wa di wara ag jibril garand ko yit daf nako sama borom budé ci yow ouma ci yow aaju ndax xamna ne morom bindé fam la budé ci yalla nak akay seigne touba ne boromam nak noni nga musalon ibrahim bané sawara wi kuni bartano salam mu sedd guyu andak jamm nang mako musole mané ci geej gi neko yaw sama borom ya rabbana ayyun ya hayy ya qayyum ci daraje weru kor indi bati alquran shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran ak ci daraje ci ak khitab bob nga waxon ak sawara wana ya narukuni barno salaman nanga ma tagatal geej gi ak wa geej gi muy non yi ak mbollem non yi te ñom di samay non ta nga dal di begal julit yi ñepp goor ñek jigen yi ci sama dajje ak ñom ak ñu gis ma xam ni bisina ñi ma munta gisit nga nañu dal di degg ci sama ak delu ci reema wa sami'a ruju'i ila daris salam wa tuba ajilan bila mashaqqatin wala tasabbubin minni ci ludul nak ben ciona ci ludul ma koy sakku ci ñom nan leen dama bëgg ñibi na doon rek ci sax baax ak sa dogal ñaan ko ci dara jëlante bi sallallahu alaihi wasallam nako na nga def mimi yebbi nak mu fete kaw lumay jortu no may nangule rek nangama da nangule kama huwa adatuka minni nangama da nangule nangama nangule nonu nu kawe sama jortu ndax lolu moy ni nga baxo jeflante ak man ci yep yi ma waxon lu jitu qasida gi nangol nga ma yep nu kawé sama ndort nang ko defet mudu bi yobbal wajal hali zadan wa jannatan wa jannatan fi ddarain nang ko def mom qasida gi mudu bi yobbal ci man de pak buy fat jep lor di aljana ci aduna ak alakhir amin ya rabbal alamin nun lepp nun ñep yalla nako ci yalla defal nako nang ma defal lolu nga waxe won ibrahima ci sawar war rek fasarat an-nar jannatan la kon señ bi ni mu waxe fi na sunu borom sarale won sawar ci ibrahim momit sunu borom musul nako nono ci geejgi kon ñaanam gi sunu borom nangu nako motax mu wax ci ganen qasida ci yam bind ci geejgi aghafana al-hannanu min kayd man qala wa sara kanar al-khillili bahru ma yumba na sawara wa kharik ba ibrahim melor ba sunu borom musul ko ci geejug ma yomb ge mel nako ci man lepp don na jam motax mu ñibbi ci jam qasida gi fim tambale moy turu qasida gi nima ko waxe legi ala innani uthmi ala khayri mun'imi wala ashtaki lil khalqi min faqdi an'ami mi ngi bak borom mi nga xamni moy ngeen ji kuy xewale kep ko meuna maye xewal yalla ko fete kaw moko gëna maye ni ñi waxe akramul akramin kuy tabe kuy bax yalla mo la fete kaw mo ne duma jambat bindef yi nak ngir ñak dara dara duma ko ñak ba tax ma koy jambat bindef señ touba da wessu sax jambat bëgg dara diko laaj bindef da ko rombo waye day soxla dara sax bindef diko jox te duko jël lu melne ngir sam mom ak doylom yalla lolu fi lako tam fi lako def nako lu bari ay yoon man na ñi fi lako tambale ci rew mi gis nga señ bashiru mi ngi natali ci minan digeunte mak alburu ndi alburu ndjay ak digeunte mak teñu bawal di tanor teñ tanor neena señ bi ci bafu moma natali señ bashiru neena señ bashiru ma nat señ touba moma natali ne bis ca jolof ci jamono yi muy def riyada di tagat bopam ci dox day dox and ak dongay terbiye yi dana ko def lol da ko da def lu bari neena lam ci djublu wonin moy dafa tagat bakanam ci mbollem banex yi ba bakanam top ko aw ñamak nelawak jaxasok lepp tagat na ci bakanam ba bakanam top nako mo gis ne dox bu yag rek la bakanam nangogut mo cey tagat bakanam na ngir nam ko nangule cey mo nangule ko non ba fum jeumati bakanam top ko mo mom bakanam malaktu nafsiya wa zahzahatul la'in fofu la mujju mana choona bobu rek mo ci deson choona dox motax muy dox and ak talibe yi nana mu rombu nak al buri njay borup jolof mu nek ci bir ay dagam ak nitam ak ay bokam ñam ko gëna jégué dal mana neena alburi gis ko muy dox ak tankam warut mo defena da amut lum war bo fas lañu war ak yoy neena mu jël aw naru gor jox ko mom señ touba alburi jër aw naru gor jox ko adiya señ bi delo ko fasasa ta naru gor boba man nga ne buñ koy mengale legi moy 4-4 yi wala 8-8 yi boba yombut neena alburi ne da xayna da defena lewut ndax ñom deggon nañ señ touba ci xam nañ ne ak sa mom deg nañ ko ñom ñep xam nañ ne du jëfëndiko dara lu tak wala lu leunt nak nana mu jël ko yonne ko banen bam ko yonne nak ne ko wi mom sama nday moko liggé ci ñaxam lew nako dom wan ko ne wi mom lew na donte da japp ne wéléwut neena señ bi jël ko bim ko yonne neena kam ko yonni nak muhammadu ahmadul mukhrije defena sa mam la wala mam la ci yow neena mom la ko yonni mom talibe señ touba la bok ci waccel makha neena bam ko yonne masla ak am kar sa tax dadi wu koy delo mu teyeku ngir talibe bobu neena bam ko teye waye bam yewé talibe bam wagné ko rek señ bi kam jëk dajal lamay faso kam jëk dajal lako may lolu limi tekki moy waxuma la jambat waye soxlaalu len so musta soxlaal ken dara ta lu mel nonu jeflante won nako sambalaw be fal ca kadior fasum ko joxon mom itam señ bi teye fasu bam dem fek ñetti julit top nañ sambalaw bi diko fayu bor mu jaay faso fayal ko borom bobu seigne bassir neena seigne touba mako natali daf nako ba fim ne ni sambalaw be yegul ne fayal nako borom bof yeguko tayn tanor momit non la jeflante won ak mom tayn tanor mom yilifon bawal bour bu doyon war la mo don jeflante ak magi mouride ci lolou seigne moussa kay natali ñom seigne ali diouf ak seigne babakar ndjay thiargan ak seigne mormane tena balen cheikh bambamba marendi mouride yep ma nga nan bamandi mouride yana ko bamba nasnaru yawma alastu yaw faral tanoy nga xamne koku da mujjo nak dem ba recc lola yoy mu dan tek mouride da mujj dem ba recc ko lol ba
1: bay lijeenti ci ñare feb lergue feb
0: neena dafa lajoon doomi bayam jo xamne mom talib bi seigne touba la mu sakko ci mom mo dox digeentem ak serigne bi neko limal lum jappane seigne touba dana ko beug ci xeti wurus wala khalis wala jaam ngir mu yonne ko tuubale ko mourid be nako xamna seigne touba de amna luma xam ci mom xamna ne jox ko dara mu nang ko mom ay pexe rek mo ci meuna dugg da jox ko lum jël ay pexe ci meuna dugg ku mel non ku mel ni ciado yoy mana nako waye ku bëgg alquran la du ci doyal te bëgg nako lool boko bëgge jox lum la dul dello jëndal ab kamil yonne ko koko teggu ci bat mom tayn tanor jëndub kamil ci jangale kat alquran bu magamak ci jamonom ci wa mbakol ni ci gënë wono rañne ko na ci alquran man alquran nak man ko bindi seigne modou yassin sille ci mom la jënde alquran yonne ko seigne touba pandaw la ñëwé seigne bi nekkon bo démé néko mom bur ba tayn tanor néko bur ba sax daf ko né daf na jëk na ndawlé bo démé néko lepp lu ma sa dox sama digënté ak mom bur ba lool la ko wax néko ma ngi koy tuup ta dootuma ca delumako kon nama jéggal yu mel non li fek ma nga and ak sama xel mom dootuma ko def te diko tay mana néna seigne touba né ndawlé alquran day duma ko dello buma xasse ñëwul alquran duñ mako jox makoy dello waye neko ma ngi koy xamal ne te ma ngi koy faddel neko nak buma yoneti dara buma ko yoneti lolu mu waxit ci jam mo neko deg na ko lolu la seigne touba tontu bourba kon waxuma la jambat bindef lam wax waye soxla dara ci bindef sax dawo ko def wala am yitte diko wax bindef dawo ko def bin dana soxla dara sax ñu jox ko ko mu delloko lolou dana ko def seigne touba wax ne fa man dhannani fi ghurbati dhat dhallulin ila ghairi mughnin wasi'in wa huwa qat'ami fi ma nek ci gig ci loxol touba bi limi nuru ku neew doole ci zahir man ko japp ne dana toroxlu kenn ku dul yalla koku moko gumbayam man xol bu gumbala yor xamu dara Seigne Touba mustata rokhlul kudul yalla lami nek mudib ligeyam ci geejji mustafa la ken musuñ ko soxla bam bayyi lami def sa buñ ko soxla lam nek ci sen loxo jappé ko jaamu yalla lami def lu meuna don da koy agalé soga dem ci ñom ñu wax ko lañ koy wax non la da jëfëlante ak ñom Seigne Madlamine natali na ci Irwane wamina ci geejgi amna jamono bo xamne kenn ci seeni chef dafa wara ñew ci chef yi neena koñ fonku la nak wara ñew fi seigne touba nak jamono yi ñu koy sentu rek kenn talul dara daraka ñepp diko sentu diko wajal tambali di defar mbedd yi diko setal di samp drapeau yi ay fan yo xamne ci lool lañ nek ngir sentu seen chef bobu wara ñew gan guñ fonku gogu neena bam accé ci dekk ba neena man la jëkkalaat mom seigne touba neena ñu tektal ko neeg ba ma nek mu ñew nuyuma tuddu sama tuddu magal nga xamne dara luy nuru doyalal woyewuma ko neena dal di talal loxom ngir nuyuma ma talal sama loxo bima koy jox loxo rek ben khitab kaddu gu melne ak deñu joge ci ko asaman si nema ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najas bokkale kat yi sobe lañu neena ma gaaw ne fip sama loxo xecc bo xamne neena xawna tartari mom touba bi xawna tartari ndax dama ko xecc ak dole ngir xeta bobu joge ci kaw neena mo daldi sori dat may sori tuti taxaw nak lu yagg di xalat di xalaat di xol sama bir li mako def dal lu waral ne lepp man ma ngi bind bam defé ndigal la ba nopp da wé ci liggéeyam ta moy bind néna bam taxé ab dir mo interpréter biko interpréter mom tuwab bi wax ak mom lu yagg dal diko yoni ci man mu ñew né man chef bi néna mi ngi lay nuyu néna mi ngi lay xamal né bu ko méré ndax li seigne touba jëflanté ak mom xamut lan la japp né da ko méré néna néna bu ko méré ndax mom li nga nek yonam neku ci xatalu la bokku ci ñi la genn rew mi itam bokku ci yonam neku ci daan yi ñu la tek ta bu ko manon tay mu dello la Sénégal dello la ci rew mu nako li tax ma ñew ci mom am yitt ji ma am ci mom diiw neku diiw ci sa mbokki wa Sénégal day sama xarit lool néna mom mo def ci man ciofel gi ma am ci yow mo sakku ci bu ma ñewé man nuyul lako xamal la né mom ci ñi la gëna bëgg la bako loolu motax ma ñew don ko né ko loolu motax ma ñew waye lanen taxuma jëf koku wax loolu Seigne Touba né ko bo démé né ko manit li ma def defumako ngir défé na dama bañ wala dama méré waxal mako loolu bam néna bam dem wax ko taxut waji dal soppi ko lool taxu dal xelam dal neena way Seigne Touba neena bi jotaay ba dalé nañ ko joxe won digël ne ko bu ko jox ndoxo ñu joxe wat ko digël lanen digël ne ko taral ko neena fakke bobo seen mburu yoy di and ak suker lu neexon la ca ñom lool amna ci dara ma jël ko yone ko ko neena mu bekk lool sante yalla ci loolu mako defal kon Seigne Touba do la joju donte mom la won amna fami waxe nan mujjina melna ab carte ci sen bir ñom ka askari melna ab carte ci sen bir donte kenn nit la motax abdullah salim way katam ba nasrun minallahi lil abdil khadim bi sarat junudun nasara ka ansari soldari tuba dañu mujju melne mu ay muridam mom Seigne Touba ci mokku ci kanamam ne law baha bis sayyid bis sirr abdal lil wara ajaban lakinama sadruhu qabrun li asrari mom Seigne Touba kon lol la ko Seigne Baye Jaxate don wax ful la joju mu amon du torox lu mukk ci sen kanam motax mo nan ko bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo beusel mal nga def mbek ca yondan bayit ko lay topando tay ci def moko dof ndayaw do moromam te do ma samit da koy ro jakay bay budé topato kafar man ko dof ay biram yaquyit ku def kay luddul jox la bopam bu wir ta bagn la defum nawle day al ku kat nako da nga dox fam beur yep dox nak ta dox fu kenn musla dox am ga jeuf ju mat Seigne Touba da def li ñepp def bo nopi def lu kenn defut motax ñaka toroxlul gogo nga xamne du ko toroxlul kudul yalla ta bamuy ne fofu
1: ci FM ci ñare FM ngi FM
0: lol seen doolay tuba bi kenn xamul num toll wa and ak lool lepp mu and ak yalla lolou doy ko sekk doole motax ci lambare ne amna ko xamne dañ ko boole wono mu koy surveiller Seigne Touba biñ ko lambare ne ci ron garab lañ ko wacce nga xamne mom mo gor lu ba def fa mbarum bopam Seigne Touba ku sonu ci liggey bi da tukki bi waxal nako bopam nabahtukum ma'an ala kaddin bada li qabl an ara ridan mu'abbara ngeureum li ma am ngeureum lu yemul fenn li na ngeen xamne ciowno bu metti la daj soko asmbar lambar ci ron garab ga fa lan ko baye ta lambar ne amna fa ñetti at yu manke nana daj na fa lo xamne ci zewshako daj na fofé lo xamne ludur ruh guy rocc kuy genn gënu ko tang ci lambar ne ron garab gogou bagn ko fa wacce dañuy téré ko jaxassok mom bolé ci kenn du jaxassok mom ben nap kat kuy nap jeun mo na ca wet ga ca wetu dex goné fofu ca lambaré dem nañ fa gouvernement bi it amna luñ ko war lom muy 50 francs wér wu né ñu jox ko ndax ñañ fa yobbu ñepp té ñam luñ leen di jox néna mom sa buñ ko mësan jox nap kat bobu dend ak mom la koy jox mom la koy sand néna ben guddi nak genn guddi taw bu bare wacc fofu neena sa jaatam bi mu yoron te mom la jël mur ci ay terem na nap kat bo fekk mom amna keur ci wet ga bim ko gisee nak xamna yeeram ko ak nonu mo nek ak tawbe ak ngelaw li nana mu wo ko ne ko ñewal ci sa wa kër gi ma abal la fo duggal say téré ba suba bu suba ma jappale la nga defaraat sa mbar mi ta nena kat waye wañ wala ko abal wañ wañu kër gi wala señ touba dem fanana fa ak ay téré ba bot sété mu dem ci mu dem ngir jappale ko mu defaraan mbar mi waye lolu mu defal señ touba rek touba bi dañ ko cey sanctioné tejj nañ ko ci mom nap kat bi at at mo xamne tejj nañ ko ko ngir lolu mu defal señ bi nena koku nak bam yegge lolu ñu mujj nak xamne da koy joxe liñ koy jox da koy joxe ñu mujj di ko dajaleel nak ndax napakat bam ko jox nekatu fa mu koy mujj di ko sanni ñu koy dajaleel bam ko dajale ba mat ay wer nak mom ko ko da surveiller mu andi ko nak ngir jox ko ko def ko ci mbuss ngi andi ko di jox ko bam ko ñew fekk señ touba mi ngi ci bir munajaat yi digënté ak boromam ba danaka nekatu fi nena fekk tal ma ay loxom ni di ñaan borom mom señ bi nena waji aksi daldi laj aksi ab taxaw ab dir daldi jël mbuss gi talal ko ko ne ko li mo gën li ngay def ak li ngay talal diko ñaan mbuss gi xalis yi nak mo upp solo li ngay def teyel señ touba xal bo mu nekkon digënté ak yalla tax mu jël ci tangor daldi ne kefet ci fet mbuss gi koy jox daldi koy sanni amna ñu ñuy wax na sax ne daw ko sanni touba bi directement waye li gëna wër moy table ju fa nekkon ci da ko señ touba sanni fekk wéccata nga ca wéccat yi am ci wu fetax dal touba bi ci darbi ba gañ ko touba darbi da way xam nga ba gañ ko ko nga xam nga mu jinn sax kalaami ji señ touba ca tribunalu ndolé bobu waye ba señ bi wuy ji waji di wuy ji momit ca yoon wa dal la melna da am lu ko fëkk rek ba fim ne ni xamatuñ ci waji dara lolu ci kiimaani señ touba la bok waye lepp doylo boromam gi rek man kana lillahi kana allah jalla lahu ba lolo amé nak ci la jël xal bobu ñak toy xep di bag di bax bay di wax baytul yatim bobu yadi wané sama loxo yalla dong la koy talal duma ko talal muk ngir ay deureum yu joge ci bur yu ñak solo yi muy deureum ñam ko don jox yadi limunin karimin nafi'an samadin la lidrahima ta'ti min sulaytin kon non la fa motax faman dhannani fi ghurbati dhata dhallul ila ghayri mughnin wasi'in fa huwa qat'ami parce que dagui señ bakke guddul lol waye lum ñak guddu ki da tax man na am ru xat ci waxtu kon dañuy tan ay bayit fan wéri bayit ak ñaar du ko sori waye ñu tan ci rek ngir xatu waxtu waxtu wa ngi dem señ touba tek ne ci bir qasida gi فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم فمن يلقني للجحد في البحر ذاقلا فقد جاءني في البحر جود المكرم كما صاني وون تي جيجي غير مبانيال اك ود يالا فرنا ام تي جيجي تابوك يالا فرنا ما ديكل مايوك يالا سيغ توبا ليكو يالا ماي تي جيجي كين خامول لوم تول مان نانتي اندي اي بن faqad ja'ani fil bahr judul mukarrim bokuna ca da seigne bashirou natale ca minam neena amna bis may wax ak mom band bi seigne touba ne ma doliko ma dara musuma doliko yaqin ni ma mel dongu ne la ma samel ci gem yalla ak samonté ak nañ wara mana jaamu yalla yep dal ni ma mel rek la ma samel doliko ma dara neena seigne bashirou ne manako tukki bi lum la dolikon geejgi lo daliko ci geejgi kon neena mom moñ ne ma doliko na ci lu bari doliko na ci kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan kamalul iman moy yaqin kamalul islam moy ma'rifa kamalul ihsan moy wusul neena ñatt yu yep doliko na ko ci geejgi tek ca o mu wahibu la tatanaha ak may yo xamne nak amul fu mu yam yep amena ko ci geejgi judul mukarrim liko yalla defal ci geejgi bokko na ca dako may sirrul qur'an mbotum al qur'an señ touba ci loxom la nek nusi ali nurul lisan wal kitab azman khidmati lada ahli al kitab motax señ chouay bu mbake natlina señ mustafa salih natli nango deg nango ci kaddom rahimahullah wa radiya anhuma nana kan na ci kili fay ndar yi waxna turam ci jangale alquran jangale kat alquran waxna turam nena yaayam dafa doon ko beug seigne touba kok buñ ko tudon ñu bari xam ko ko si wala ci ndar ci alquran nena yaayam nek yaayam ne won ko beug seigne touba diko xertal fum tol nan ko bindalul bindalal serigne bi ab kamil bindal ko ab kamil nena mu melne ko koy tangablu mom seigne bobu mom seigne daara bobu nena ba bis nak mo gënd mbokum daaram ko xamne dafa faatu waye ci alquran dong la da liggey momit nena mu laaj ko ne ko no def nak bi nga wacce ci bammel ndax wax nañ ne ku mok alquran bo duggé ci bammel suuf du la lek kan du la laaj yu mel nonu dal munuga man de mokolon nako ma ngi ci won waye li war ci man lepp dal def nañ ko xana alquran seigne touba ji mom da gis na ñiko mokal ken du len laaj dara bu ñewé seigne soye mo noti lool
1: nana ko ko dal ci ci genti dal bi
0: akal kamit mutun bind da ko dal di agalé andil ko seigne touba ndiaré neeno bako seigne touba bam jubé seigne touba lam ko jikko xamay bala nga def dara net li ma sa genti ga kon lolu kon mbotum alquran seigne touba bokku na ci liko yalla joxe ci geejji faqat ja'ani fil bahri judul mukarrami ñatti werdi yi nga xamne seigne touba jaar na ci al qadiriyya ash-shadhaliyya at-tijaniyya joxe nañ ko ko ci geejgi yonenti bi ci bopam jox ko ko bila wasita joxal ko ko bopam nga xamne la shaabul qadir jilani san ci werdu qadir shaamat tijani san ko ci werdu tijam shaabul hasan ash-shadhali san ko ci werdu shadhaliya seigne touba san nako ci sen werdu yoyi motax mu da ko joxel da ko joxe amna ci yoonu murid ño xamne ñi qadir ya lañ yor ñi tijani ñi shadhaliya lolu mayuk yalla gumay seigne touba faqat ja'ana fil bahri judul mukarrim bokku na ci mayam yoy ci geejje mujju na mel nat jant nak ni jant mel ci njariñ ak tim ñep seigne touba mujju na mel non ne ko cheikh sando abihi ken la ci niti yalla yu magi nim ko waxe won wa badrun munirun ghab fil khab fil gharb thumma la hamil gharb shamsan rif'atan wa intishara seigne touba bamuy dem da mel na wer wu leer bim delu se nak ab jant la da mel na jant ci yekati ko tasaru seigne touba tim ñep waxal na bopam ci jizaw shakur wa fiti ko fiti tilka sinin al khams sirtu ka shams jurumi at yoy ma def ma yomba mujuna mel na jant kon lolu ci tabu yalla gim ko defal ci geej ga la bok faqat ja'ana fil bahri judul mukarrami bokku na ca non yoy mu nakalon seen keur keur yañ warono am al janna seigne touba neena sunu borom jox nako ko dafa wax ci ay munajatam ci mbindam ne yaw sunu borom wax nga ne ci sa lamagn yonenti bi lo xamne maana mi moy anna li kulli ahadin daran fil janna wa daran fil nar kune amna keur sawara am keur al janna ku yalla bind kune amna keur sawara am keur al janna neena bu yalla dogale mu jaamu yalla ba duggu al janna bu ëllëgé dañ ko fofé dañ ko fa wan keuruk sawaram nako gis nga fe mo donon sa keur bo jamuton yalla fe ngay dug ginaaw jamu ko yalla ba merito dug al janna nak keuruk sawara ge dañ koy donalay ab yefer kon ñafa wara dug ñokoy deke nana non itam naka nono ku deful la nga wara def ci jamu yalla ba dug sawara ëlëk momit danañ ko wunñil wan ko keuruk al janna nako gis nga keur ge ya ko momam bo jamu wo geemon yalla jamuko fe ngay dug ginaaw defo ko nak fi moy sa keur motax sa keur nga amone fay dañ koy jël momole ko ab julit bu gem yalla ta jam seigne touba nak na fa iza kana al amru kadhalik ginaaw mbir mi noni la damé nak yow yalla non yi ni nga ko xamé ñi nga may togn lu leen neex ñi ma koy tek di ma ko def ta man duma fayu muk duma fay wala stufid fi lin nafs fi ddarain an taqimula nana duma fay muk ngir sama jëm lako nit def mu jéggal la waxna ko jéggal na len na ginaa duma fayu ta duma len ñaan yalla itam waye lan dong la bëgg ci ñom moy seen kër yi aljanna yoyé ginaaw gëmuñu yalla jaamuñ lu len fa mëna duggal dama bëgg nga donale mako may ma seen kër yi aljanna ñom ñepp nana sunu borom nangul ko ñaanan koku jox ko kër yi aljanna yéfer yoyu seigne touba mom ko na bama dem ba woru mané sun borom joxna mako mom nako ma defal ko hadiya ahlu badr jox len ko adde li jada rabbi bil manazil lada taghrubi mutayyiban lil khalada wax nako sunu borom maynama keri non yagn warona am ci aljanna maynamako inni ja'altuha hadaya lis-sihab radiyallahu man hamani an sahab ci qasida gam tanke muhammadur rasulullah ba fa qasida gay ba fa aya jeyam seigne touba wax na ca lolu qasida gem lolu mo ngi ci diwan fulk mashhum alquran ak yonante bi kon ñu wacc tuti daniel feñ nan dol ci bir qasida gi alquran ak yonante bi son seigne touba dundam gep wo wesu wuton digante yalla yonante bi alquran an nastani bika ma'al kitabi wa 'abdika an-nur bila 'itabi li sharbi ta'zimi wajhaka al-karim ma'al kitabi wa nabiyyika al-karim cha nuru daray nim ko waxe ay yon munahu huwa al-kanzu wan-nur al-mubin alladhi bihi 'anil nar wal a'da'i wal ha'ari nahtani al-quran moy komi moy leer gu leer nanngi moy leer nga xamne sawara ak non yi ci lañ mom lañ ci fego al-quran mo dox sun dugante ak sawara mo dox sun digënté ak non yi téré bu tad jogé ci ku tad ñëw ci ku tad da yonenté bi jogé ci yalla jaar ci jibril ñëw ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam kitabun azizun min azizin ata bihi azizun aminun lil azizil mutammim mo yonenté bi sallallahu alayhi wasallam téré bu tad batay kitabun karimun min karimin mukarrimin li abdin karimin munqidhin wa tarahumi mo yonante bi sallallahu alaihi wasallam alayhi min al mawla salatun bil intihaa bi alin wa ashabin lahu haythu yantami dadi weyi nak ci qasida gi ci julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam di julli ci yonante bi alayhi salamun minhum ma faza mushtakin ilayhi ma yahdha bihi khayran mun'ami bi alin wa ashabin rajawtu min al ali dukhuli gadan fi silkihim zat an naumi qasida gi kon fofu la jexi ci gannaaw julli ci yonent bi alquran nim ko ci andi ande yonent bi bu ko defee bokkon na ci liñ ci mala jeele danañ setlu na qasida gi qasida ak sante yalla la jefandiko na ci baati sante yalla yi lahu shukru minni rajian minhu matlabi bila kulfatin minni wa qad zala maghrami baati cent yep mu jeme ko ci yalla shukuri wa ridwani wa hamdi li nafi'an atani bi qur'anin azimin mu'azzami kon qasida sante yalla la qasida sante feñna ci lol ci qasida gi ngir lama waxon ne ci yalla la wëru yalla doy ko yalla it won ko num ko doye ba lum ko was massa dig defal nako ko qasida gi itam lam wax ne khulu ba ñoo ngi don khulu tay wax walaf donta waye walaf ya leeru lolu nam lo ma senegal donta ay walaf la rek ma deg ko lolu itam feñna ci bir qasida gi muy ñaan yalla mu delosi ko gis nga ci bir tarjuman yi wabashir al muslimina wal muslimat bi liqa'i wa ru'yati wa sam'a rujui ila dar as salam wa tuba maga daldi begal julit yep señ bi njarñal julit yep la njarna julit yep la gor ak jigen motax tukki bi ñepp lay sen njarñ
1: jamtiba fab ciñara fab lergi fab
0: jaw fal fara lil wara mithla al maharim ñom ñepp nañu ma daldi deg ma na ñibina daru salam ak touba gis nga fatay muy wax di ñaan yalla mu defal ko lolu delo ci ci rew mek jam ma nga jambat yalla sama neew doole sama ñak sama tumu ranke di yaakar sama daldi ñibbi and ak xewal nak xewal yu bari lahu ashtaki du'fi wa faqri wa ghurbati wa arju ruju'i ajilan khayran mun'ami ma di batay muy waxat ci bir di julli ci yonenti bi di julli ci ñoñam buñ ne ñoñam moy ay bokkam yiko gëmoon ay bokkam yi jamononte mom ta gëm ko bu ñoy wa alihi wa sahbihi moy ña ando nak mom fekk jamonom gëm ko ta gis ko tek ko ba donta ben yon la ta faatu ca gëm ga lolu moy suhba sahabi kën koy tudde moy ka fekka yonenti bi gëm ko gis ko donta ben yon la ta faatu ca gëm ga ku am lool rek sahaba yi nga bako mal ali wal ashabi turran urdani sari'an ila tuba wa hukmi wa sallini kon loolu mo ne namon na rewma ajalan sari'an di jefandiko wanana loolu feñna ci qasida gi feñna ci Seigne Touba gennut daram gennut Yalla daram gennut yonent bi daram gennut alquran qasida gi limi gat yoyu fessna ci lol digeunte mak Yalla digeunte mak yonent digeunte mak alquran turu Yalla yi barana ci yum ci jefandiko yo xamna fayna ci bir qasida gi turu Yalla yi ismu dhati mo ci jitu Allah mun'im mughni wasi' akram mukarrim wahab fattah qahhar nafi' aziz yep jefandiko nako ci tuddu nako ci bir qasida gi limi gat gat budé al ali ñewna ci hafiz ak muqaddim yep di tur suñu borom turu yonante bi itam amna ci barna ci yum ci andi li qasida gi gat gat gis nga ne lam waxon ci muqaddamatul khidma wa tabarrukan bi dhikri asma'ihi sharifa damay andi turam yi ngir barkeloko kon bir qasida gi barkelo na ci yenn turu yonante bi al munji khadimun li munjin min dawa'it tanadduni ñewna ci bir al mustafa da ko jefandiko lu bari kuñu tan ki xam nga turu kuñu tan gi ñi tudde yonante bi señ bi da ci jefandiko yu bari lu bari mustafa muntaqa mu'tama muhtar mujtaba yep la jefandiko te yep dan manami la wa bil mustafa ashku lahu ni'masul lami al aziz ak al mutammim moy ki motli yonante azizun aminun lil azizil mutammim al abd jefandiko na ci turu yonent bi dal al karimul munqidh li abdin karimin munqidhin dhata rahmi ak nak muhammad turu jemji ilahi ala khairil baraya muhammadin adim sarmaran azka salatin wa sallimi kon dal ci jexal ñi ngi son ak tak son damel lay señ bakke qasid ak sante yalla la qasid ak bak yalla la qasid ak torox lu ci kanamu yalla la mom señ touba waye turu yalla yi mo ci jefandiko da nga ci yegne qasid ak tuddu yalla la boko jange tuddu nga yalla qasid ak julli ci yaronte bi la sallallahu alaihi wasallam ak tagu ko ngir turam yi mo ci jefandiko lolou lepp fegna ci qasida gi señ touba dhuruf qasiya yi mo bind qasida gi nek ci bir non ya nga xane fuñ tollo seen xel ak seen loxo mi ngi jëm ci luko fi jele waxtu bu ne diko tek natu yu kenn xamul lu mu toll lam dacc ci geejgi mom duko netali lam dacc ci geejgi amna bis bo xamne ci njaarim don na netali da ko da def lu bari di am ci yu muy tuddu lag ye ci nit meuna deg ye ci nopp atam bop atam neena bim ci wax di wax am ko binni ne ah liye ka metti way mune metti na de waye yalla tere bu amutul mu tukki bi amutul bar na fuma ag fo xamne tukki bi moma fa tax ag kon tukki bi non la mel kon circonstance yu metti yoy la bind qasida gi nga xamne jaq ak jaxale ak tit bu don karen du meuna bind waye qasida yam fa bind day mel na sax ci gëna rafet la bok qasida yam bind ci geejje lol lepp di won ak jambaram moy li seigne muntaha don wax barki dem bi mi wote magal gi serigne touba rak kay jambar barki dem bi ci ben discours mune seigne bi rak kay jambar motax seigne bay jaxata itam diko kan ci lolu jambaram gogo mu jambaré liggey bu rafaté ni ta nekkon ci bir non ya ta dar yaq ko motax mune balay kar ci deewur gannaaw ak kanam ta yaqun la ngay def nga raw am xelit waxna fanen ne li tax serigne bi rawuma xel nakina ati at ci diggono ci diggi nonam ta kenn ak lan yaqaluko kon seigne touba njambar qasida gi bokku na ci feñ ñi ci meuna jele njambaruk seigne touba ak doylom yalla gi fook nga xamne loko mësa tuddu li tax ñu nan seigne bi da naqare wona waxal bokku na ci fi ne doylo gi yalla ak jage gi ko xal de gene boromam jage ba loko wax luy nuru luy fecc dara digeunte mak yalla mu tang amna bis niko murid yi defere ko xamne da don wax ak mom baneko dama xatiante ak yow legi mang ci mourou mustafa xam lu doy am leg ci murid yi di wax ak ab serigne nan ko legi mang ci sa dom diw legi joge na fi met nga xam da ngay jappal lu koy neex lay don dama xatiante ak yow jam ko wax rek serigne bi tang ne ko musuma jaayante ak yow bay xatiante ak yow kon jage gi yalla mo andi lol lepp yalla nonu yalla di gëna jariñ ci mom faaw lañu yaakar ci mom lepp ñu tek ci suñu loxo te yalla gën nakoy fayal nak gën nakoy fayal faaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Jerejef Serigne Abo.

0: ci wèr yi wala yu dul yoyu wala sax leg leg serigne bi ci bopam tuddé ko aw tour lu melni jalibatul maraghib nuru darayni waye amna ci yo xamné
1: jentibe fm ci ñare fm
0: jelbenu
1: lergue fm
0: fasida gi bayit ba ca jitu ca lañu sukkaniku diko woyé tour wiñ koy woyé bam siwé non lu melni ala innani bi nga xamné non la tambulé ndax ñaar la ala innani usni ak ala innani arju da naka man nga wax ne sax xawtu di ñu doon ay cheikh moy qasidu go xamanteni wax nga ne mi ngi tollu ci fan wéri bayit ak ñaar kon taxul mu yaatu lool waye qasida gi serigne bi mi ngi ko daaje daaju tawil fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun waye qaf ya wi doon mim ya ngane mim la daano comme kum neexon man nga ko tuddé al qasidatu al mimiya comme niko serigne bi waxé ci bir ñaan mimiyam bi kawé yenen yu ko jitu won waye batayit wax nga né khasside gi buñ ko don teunk diko jangat ci lim lambo ci biram dafa jëm ci sante yalla borom subhanahu wa ta'ala ak kañ yalla kañ waye man nañ ko teunk ci ñatt rek comme nim feñé ci bi ngay def jangat di moy yalla ak alquran ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dana khasside khasside gi bayit yeb soko topé fofu la lay dello dalay dello ci yalla wala mu dello la ci alquran wala mu dello la ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kon lol di wane fonku gi fonku ñatt yoy nga xamne dundam gep ci lako jeexal mom serigne bu mag bi njel ben gi rek lim ci wax doyna sak ala innani uthni ala khairi mun'imi wala ashki lil khalqi min faqdi an'ami manam wanena mom day jeme ay kanyam ci yalla mi xane moy ki gën ci ñi xewale waye du jambat diko jeme ci bindef waye leppam ci yalla la koy jeme suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mom du jambat di jeme ci mindef waye lepp lum soxla yalla la koy ñaan saghalani sukru ani sikaya manam sante daf ma yittel wolef jambat waye bo xole ba tayit li gëna am solo ci waxtaan yi dama setlu ko ci moy serigne abo danaka man nañu wax ne bayit bum andi bu ne rek da koy fré wax jo xamne day jugé ci irwaun nadim bu cheikh mamadou amine diop addagani wala mu jugé ci minanul bahil khadim bu serigne basirou lolo don lo am solo lu mata baye xel ndax bay di day don lo xamne dunduk serigne bi da koy firi wat da koy gëna léral surtout khasside yi nga xamne dafa jëm ci geej gi ci bopam don khasside yu kawé lol yakarna sax amna fu mu waxé né tadammanat maqamati ibadillahi salihin manam khasside yim bind ci geej gi lambona maqamay jami yalla yi nga xamne ñoy ñay selal kon khasside yu am sal la yu maddi jangat ndax dana gëna wané wat sëriñ bi ak tukki bi lam fa daj ak lam fa amé judul mukarrim goguma wax ci bir moy tabuk sëriñ borom diké nako ta nga andi bayit yu koy findel digantem ak alquran wayé digantem ak werdi yi wayé lam fa amé moy kamalul iman kamalul islam kamalul ihsan nga xamné yoy yep ci bir tukki bi geejgi lako amé kon metti won na lol waye and ak limi metti lepp mom da doon musulu sax ci mu bañonam ndax may yim am limi reey reey yep ci bir tukki bi geejgi lako amé kon seigne abo ñing lay sante bu baax deug yalla li nga leral ci khasside gi doyna sekk amna solo lol ñing lay sante di ñaan suñu borom gan la degeural gan la sammu gan la ar ba li nga yene ci ligéyal ko serigne bi ci tassare xam xam akum jangalem nga def ko ta am ci lu kay sa ndort te serigne bi nongu ligéy bép te dajel la ci ak ngeeramam li nga xamné kuko am rek am nga ngeeramal yonenté bi te kuko amit am nga ngeeramal yalla te newon na ridan wa rahmatun minallahi albadi' khairu minad dunya wa ma

0: jërëjëf mbokk julit yi, jërëjëf mbokk talibé yi, jërëjëf mbokk yi nga xam ni yéen a ngi doon ànd ak seen rajo Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci Niaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
0: Mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moo di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moo di programme bi. Leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moo di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla. Borom bi gërëm di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek dafa ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.